deng na dang na la ba bo khne mo sle kong la ba yo ko la smen gri kho sle jo mon tro gri kho khatai sa ne gri kho khatai sa khang nang ne phan tha la mun dai jam nang ne phan tha la Pagolas men grinning, grinning, scabo, a pagol. Slajo monro grit scabo, cataisa, nang, nang, la.

Mudu khu khe bau da da, mudu khu neng nang bu nang, yau si si kuri dong bu du, si kuri khe bau hi neng, bian dao khe bau hi neng, da po long khe bau hi neng.